0: Uwi.
1: Ano ba si Corina on this?
0: Tama, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yes!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!

ina, tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.